0: ni da ni pa ma pa ga ma ni da ni pa ga ma re sa de re sa ta de re sa ta ga ga ga ma re re sa ta he
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: ni da ni pa ma pa ga ma
1: ni da ni pa ma pa ga ma
0: bas kodi ga ma tu sa me ga ma ta tin tin na ta tin tin na ta kar tin na
1: ta tin tin na ta tin tin na kar tin na
0: ta tin tin na ta tin tin na